media na ka mi e mo profu bi ye be di fo ya di mami media na mi want to man ni na titi na sa ro di nyam ku ba sa mani mo nyam we amana o

ma koma no so nya betere mu a ne anya na asen wo be sesa no a me pasa me mane so me pasa me mane chowai ba ba ha so kwame na me so me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni tia nwume na tumi bi ni odi ase a sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pani chefo sa wo tia nwume na tekre wa bi koswa yesu kristo wa ke ni ja ewura nwume ni mo nwume ni mo tumi ni impani chefo mi ba za mi sia mo malaika ba se aya na la ma bless me ami kesa katoria Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

tena se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ba ana yo ni fo na se no bra no ho ase ade na ka kre ba wo nsami wo ma ho so sa.

ensuo mra na ensuo ba ye enia mra na enia ba ye eni pango kwa ni oso bonse ni suban na seso oyero mo enkwa humi gulu mo

0: Yes.
1: What did the pastor Wamama koma sabo sesema tafwele wu.
0: Yes.
1: Eti ne brame ti asie. Linyo na tia na mete dada. Nama tome da foto. Oyo maya kasyo.
0: Mirasi.
1: Oyo maya wangwa. Olipa biya.